0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Ballroom on 1!

0: dolor, eres calor.
1: You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
3: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maluto. Masarap mo kaya manok ni Osang, nyaw, nyaw, nyaw. Utam, utam.

0: favorito com a manok na osa. Masira talaga ang manok na osa. Yum, yum, yum!
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok na osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawi.

0: Isligas Visite ay gumagamit ng Beast Caps Mineral Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Beast Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Beast Caps Mineral Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
2: Ballroom on 1!

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets, sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy stores near you.
3: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
7: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
8: Basta Pinoy OPM Classics.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
3: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinagest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
7: At sinong kulabot?
8: Besh, hindi ako.
7: Makidistro.
8: Ferong walat.
9: At parang vatang-vata
8: dahil sa Era.
5: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
10: Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
11: Ako si Salvador.
12: Sa gabi ay...
13: Si Salvi nga. Malatyos, ang ganda.
14: Dahil sa Era.
15: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
16: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
17: Beautiful song.
18: Pasta Pinoy OPM Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
4: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: This Sunday, One Radio features the best artist, the best band, and the best performers. This Sunday, Sunday's Best featuring

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: ties that bind.
1: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
2: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Pataba!
4: Mami, tubig na naman baon ko sa school?
5: Pataba!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Pataba!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing
5: Pataba!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
5: Batata!
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Isang patulay na ang Cusai Massage Oil ay napaka

0: Paul, may 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga. Dahil sa ira.
1: At sinong kulabot? Fresh, hindi ako.
2: Makinis to.
1: Parang walat.
3: At parang watang-wata.
1: Dahil sa ira.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ira.
5: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
6: Ako si Salvador.
7: Sa gabi ay
8: si Salvi na.
9: Malatyosa, ang ganda.
10: Dahil sa ira.
11: Ira 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
12: The best of FRC. Folk, rock, and country music. Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
9: Boss Herbal Capsule.
8: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap.
1: Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligam-gam na tubig, lalo na pag may malat.
0: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines. The best of FRC, folk, rock, and country music.

or just a tiny little grain of sand. Is that an away from?

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rumbos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Mas kidigde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Sunday Old Stock.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sana all.
2: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you. Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Sunday Old Stock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Patata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing
3: Patata!
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Patata!
2: Patata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Patata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong-gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
2: May bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
7: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Ang init!
4: Patata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Patata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
3: Sumubok na nitong bago! Introducing...
4: Patata!
3: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
4: Patata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Patata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
5: Tonight! Tonight! Oh, Sunday! Old Stock!

0: bonsa.
1: Domingo po ngayon, magpumpong alas 8, sagun pong alas 10 sa banggi. Ang sendo pong perming tig-an, tabayanan na programang The Song, The Singer, and The Anchor. Si Joe Bones po. So gusto ko po na imbitaran ang gabos na magpartisipar, magdangog, maghiling kan sa tuya pong live live mo niyang kita ano sa kuya pong account sa Jose Jubons Bunto. As in magpartisipar sa pagi po kan sa inyong mga chat o kaya messages sa kuya pong messenger sa Jose Jubons Bunto. Sila naman po sa kuya pong cellphone numbers na 0906-864-1805. And siyempre po, sasaro ko pang cellphone number sa 0951-687-7375. Aha. At sa kuya lang po na request endo, gusto po magpartisipar ang programa ta po. Saro pong programa ng mga magpakataw sa endo kan mga sunata na mga oldies. Ano po, magpupong 1950. Sagot pong mga 1970s. So, mga classics na mga classic na mga sonata. Okay? And, of course, so, mga nag-request kan sarong Domingo na day ko pa na ipiplay, ipiplay ko po ngayon. Ha? Sige. I would like to acknowledge Ma'am Beth Cathy who is watching the program. And our first song, I Who Have Nothing. This is for you.
2: Strange.

0: Gustavo Ako Series Team Dugun
1: na Radio Station
2: One Radio
0: One Radio 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
9: and Best Cafe Black.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

Again, time for us. And that was for Mr. Conrado Belches. Sabi digdi kaya ni so ihada ko ade Vilma Buendia. Maral na banggida tabi ni nung. Pagad man tabang na sana sa programa mo, mas dumakul pa ang sa ansa mong matabangan na ALS passers this coming school year. Ang ALS enrollment and literacy mapping is ongoing this month sa 47 na barangay. Sana po sa mga out of school youth, out of school adult and children magbalik sa pagklase sa programa sa program ng SDO Tabaco City. So dahil pa po nakapagpalista, magpasiri lang po sa barangay hall. Magdara kang birth certificate para maka-file, maka-fill up po kamo kan form available po sa secretary nyo or makipagilingan lang sa muya Lunes hanggang Biyernes. Assign po barangay po San Vicente, San Antonio and Kinastilyohan. And Ma'am Vilma Buendia is requesting a song. Tawd-tawd-tabi ha. Tawd-tabi Ma'am Vilma iada ko ina di Buendia. Anyway, arukay ni tabi Vilma, Ma'am Vilma. Sa Sabado, imbitaran ko kamo. No, you are welcome to my program. Edukasyon iapot mo. Para po makapag ano kita, imbitar kita ki mga arukay ni. Ha? Mga ALS na nadaipan. Sabi nga ni, para maaraman kang gabos. Ano? Para po sa impormasyon. Kaining mga out of school youth, out of school adult, asin su mga day na nakapagklase. Ha? Ay imbitaran ko kamo sa Sabado. Okay? Our next song is Tie a Yellow Ribbon. Mm-hmm. This is requested by Mr. Dante Cabais. Again, Dante, this is for you.

0: Again, tie a yellow ribbon. Again, that was for Mr. Dante Cabais. And I would like to acknowledge the following Mr. Webby Balaguer. Pass out out that. Tabi from Tansa Cavite. Si Ruel Buemia Balaguer. Ano, kumusta na? Simuno ito na. Ade. And of course, Mr. Tirso Bunayon Jr. Okay, eskwila ko man ini dati si Tirso. And of course, my friend, ano, Hubertus. Sabi niya, Mas si Ramon, maghuruhin na nyog kan mga sunatang mayumukon mientras nagtataboy-taboy kanduyan. Thank you, Tabi, Sir Bert, ha? Thank you. And of course, our next song. By the way, ngunyang padigdin ang una kita.
1: Tindugunan!
2: 20 years ng tindugon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos nindong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.

Sa pagi po kang kantang yan, I would like to acknowledge the following. Of course, ganyan, ki Judel, ano, ki Patin Curry, ki JP, and happy birthday kay Patin May, ha? And of course, sharing man po kay JL. JL, happy birthday. Okay? This is on Saturday, I mean, 19, Tuesday. Okay? And again, I would like also to acknowledge the following. So, ko yung mga tugang aday si Otis. Otis, siya ang palandig ni Subayawas. Daradara mi Subayawas, parang muna pati sa Autoy. Pero kung dahil ka makadigdi, darong ko lang saga. No? Siyempre po, si sa kuya manatugang si Salve Buban. Siring man, I would like to also to shout out, ano, to acknowledge the Buban family dyan sa Kaintarisal. No, si Paling Joey. Okay? And siyempre po, si Ma'am Corazon Bruces, Kampawa, Tabaco City, si Daidi and Manay Ides, Padua, dyan sa Bangkilingan. Siyempre, si Manay Lid Busar, ang pinakamalapit kong kamag-anak. Adi, sayang mga aki, si Jigs, ano, siring managom ni Jigs, si Adura, and sumang aki niya. Siring man sayang, sarupang aki, si Ryan, buda si Jenny V. Ha? Kairibana dyan si Raya Jen, buda si Raya V. Ah, si ganda. And of course, Imanay Ellen Barameda Buena and family, si Manay Diling, nakaurong kumanggiraray si Manay Diling. Dahil kugaring nailing si Manay Lil. I was expecting na magdumpag-dumang ko sa Binistan, mailing ko si Manay Ellen, buda si Manay Lil, duman sa Binistan. Kaya lang, dahil ko nailing si Duba. Pero si Manay Pastor, ha? Manay Pastor Tabi, kumusta ka? Ha? Simpre, medyo may iko niya na, dakulo na kiedad, pariyo ko ng dakulong kiedad. Ade, siring man po si Sikit, si Marikita, nailing ko ini, buda si Nin. Banyas Banyares, si Marikita Beruela, Banyas Beruela, dahi ko naripig, expecta si Kura Banyas Buhay, si buda si Buhay, dahi nakaduman. Anyway, siring po kay Manay Mater Baria and family, si Alex, si Jokno, si Saipan Isarpa, si Wad We, ano, siyempre si Rapi alias Dot. No. Si Ding and G. Burak and family, nakakuha na kitubig. Ade, baka ma-resolveran ang problema ta sa tubig. Ade. And of course, kay Kaloy and Anita Cabrillas and family. Kimanay Amir, bonita dahi kung nakadyang kampis naman ay Mir, madumang ko tako. Sibuda, sininya buda sa asyon. Aram mo, ang pagmiyas tangon yan, it's more on, so, mahiling ta sa mga parientes. Bako na sumadyan makikaon, ano? Bako na yan. Ang importante, nakadyan, nahiling ta sa mga parientes. Okay? Siring man si Manaylid Bonita Barameda and family, si Alan and Ana Barameda, siyempre si Pading Badi and Mading Franz Kumeta, si dating kagawad Alex Balingbing, siyempre ang sayang agom ang magayuno na honorabling kagawad Salvi Estacio Balingbing, siyering man po si Pading Leoncio and Mading Asunin po, siyering man kay Mama Asun Barcia Borromeo as in kay Pading Ray Borromeo. Our next song is another requested song. This requested by CJ Alferez Bungkakas, Sweet Caroline.

Again, the winner takes it all. I would like to acknowledge Sugar May Bongkudin. Okay man tabi. Pasensya na ka na ta. Busy talaga. Ano? And paki ano man tabi, hagira ray, ang sa tuya pong programa, na pigpiplay po, itong mga kanta na oldies. Ano? Ito pong magpo 1950, sagod pong mga 1979. Mga araw ka ano, na 70s. Ito pong kanta kaya na Your Man, ngunyan, ito latest na ito, ha? After 1970s na po yan. Our next song is another requested song. This time it is requested by Mr. CJ Alperez Bungkakas, The Sound of Silence.

Sa pagi po kang kantang yan, ano po, ah, gusto ko po na mag-param na ta. It's time, ano? Aram ko gusto kong panindo. Ako nga na gusto kong paman. But again, it's almost 10 o'clock. And of course, we have to go. Ano? So mga naipaday ko tabi na ipi-play, paki ano na lang. Pakidangog na lang sa masunod tabing Domingo, ha? Sa masunod na lang tabing Domingo. Okay? And sa ngaram po, kansatuyang mga station executives, si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bulante, as in si Ma'am Rosana Osang Bores, ano po, ang programang The Song, The Singer, and The Anchor. Pansamantala pong nagpapaaram, mabalik po sa Domingo Giraray, magpumpong alas 8 sa good pong alas 10 sa panggi. Ang sa'yo pong ultimong kanta, Love Me With All Of Your Heart. Iyo po ini ang sa tuwing pang paaram na kanta.

0: and advance 9246.
1: Mga salita sa lado lokal, international sports, surf the map, asap sa gig, Wendell King, and ready.
2: Good morning! Ini po ang sendong
3: King! Ang dula ko na

0: nin tabako sa Pilipin pinulipas posko marasas mga katindugon digding induman man po kakaday sa baray rahakan lig numbaad by the states detune of gratis thank for black MCC behind that you are and anyone else remember first and we shall mga katong base indang nyo maligang birthday sa Indo may you have men and bliss heaven happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday nam Asuncion anit nais asit niya itong pagsabinasol happy birthday to happy birthday man kay Jubin may man maging okasyon ay mga ito pa din lodging sa mga hostels ay para mo po kita ni Luna kayo doon sa mga katibay hindi po nadaan namin inyo nagmating ikina rin taga ating agal RP po Benet Astor Ibor Maubos the fun let's be real you're not things we should be scared of to be great life as an adventure joy pet pangataga premier di sa Banwi ko banwaan kan malilipot bato duming magdisan sa islang pura ni Tgara Malig sa mga sepuan kan ubinatan syudad kan liga pulon pabinsya din katanduan is kamanisugot eh siya kan good morning 9 FM tin sa pangyang bunti sing Romy Vula Madang Osang yang partner Manny Almogera madgwari alagad very in day nunca mas dakulam kami sa ima kisurog ka na iwal ka king sa damang king taon basgon luwa weather sa ter tropical species ka api sa southern Mindanao day and sa ninsula yun marangitan maturotag makusog na sa ICJ o king sa Bisaya sa si party ka nawa pag nakalangitan may mga luka kayan nin sundaguran dahil na is po and maros and mientras asang na Bicol region paprobinsan mga pagdaalom na para na prosperi guran sundo sa ran thunderstorms magugun mga pagbarang sa metro asing mga lugabkan na pag na nagpapagirong dugon pagasaya sa simpogin mga guran na igdisutan ang na pinakainit sa probin partigas tay 1 o 41 degrees sa IA Daraga for Celsius biyong 39 juice buwan mga katibos na extreme caution ruso ganlam sa tuya kamita
1: si bueno sa
0: ngonyo nagkakatinto init fa hindi po sa tuyan sa liti na 3 celsius bia 3 degrees celsius mantang sa bia na 8 degrees
1: sa
0: sa magon nagpupuon anyo digdibutan ang taposibang pultanan kunyo to do 90 sa spring kaso to pospa sa ulan kantite
1: o sa
0: para tamara-tamara ang mga bulan na inyan manong mantag uya kamit ang lalantipiko ihinga kunya to sa nakun igwa o magnong manit ang pagkayo mga katindugon
1: si Buat Kiki
0: tamara-tamara o inas universal daw panpus ip tangani na Janus sa napagtakarin 2046 sa Islam na inak na apor sa tindugo ka importanteng kapitan tanwa kita nin buhay na gustong magkailangan ang sa tuyang pagpursi mga nini tuway na basta da isam sa mga atab yao na sa sektibo nga sa mga street sweepers po niya to palibutan na nga lechunit si inka paghahakot ka na oy marata mga katinda pinagkakan sa mga signal sa mga publika palibutan ni sound ng puwa ni na makapagserbi tuyang pangangaipo sa out pamanlo na priority maku tabang tuyang kapwa sa mamabuhay na permi tanganing mapiligro mga sa gubya permi po na nasa sa tuyang mga respective and sa tuji perming puwa your best blessing in the way ngayon best kape 8 best kape 1 best kape black 4 in 6 in with herbal mix kung ngayon tam rahay na epekto kaya baga best pwede ba sa pagkahapon asin gain ang manok ay chika ng gravy ay kuray ko sa utang til dyan sa balik barak igwaan kan may kagawon sa satuyang pagbakan igba
2: are you school struggling memorial rated chinoins we offer the following bully junior high three senior for grammar and information their science bog en be ed certificate and professional in study med mpa fm registrars call 0744 they'll call down better at

0: talaga ng kanyang pamilya at kaibigan sa kanyang Fast Relax.
1: Relax then, I'm Fast Relax with the ones you care. Paracetamol, symptoms booster.
2: Mundo ba?
3: No, me.
2: Kuya. Ani, di ba mayo? Yung ang rocks good soap?
3: Ang part niya ba? Ayman o laundry rocks detergent liquid soap. At sa
2: insak, log rocks good soap. Software variants na pag at ocean block and liquid inis. Oh, siya mo.
4: Available market.
5: Kuya, may dumanon ba? Ako sa B2B Star Commercial, pangkanta si Kaga, nata sa B2B Star, ang igwa dyan. Bes, bararang sa B2B Star, amit lamesa, as igwa pa sinda kiki, plus linoleum, trap hours, food, dry, batan pang aki, school, bako next week.
6: Ay, sabi man ng ganda, kalis, doon ako mabaka kima sa B2B Star, barato na, hapon sa sentro, dyan lang sa akin.
5: Oh, ano po?
7: Version, makukuha sa Bongga Metrius na Tamsikel.
8: Smile, ng inyong dream apply. Appliance and washing machines in at ang nasa RS.
9: Inyong hulugan, smart.
8: Itong swak sa refrigerator namin. Siklo, puto, at abot kayang appliance. Kapre, sorry. Basta, yes.

0: barata. Pop, makina lit 92713.
1: So, sa handa, asgi, sa fireplaces, lighting experience and dealers, fire extinguishing press, smoke and emergency agang, kumpleto. Also, reflexes, sa 8 Salas Street, cuisine and trip and delivery. Tazer na sunshine, sa required to my eyes, the fire fight.
2: For a good purification and come in this home of your wits, there could be hot shower gifts at Fatih near Fatih. For innovations, 9th and 6th and Rata Towers, Vince Hometown. And excited to accommodate you there. Vince, your home away from
3: Oski. Philippine Standard Tatos na, mang alas 5 ay naagaliwat sa saigdugani. Ako po, huwag na kakita ay notal, bierno, bainti. Tangan ang problema sa Bayurin Province sa orientasyon sa Ginian Solid Board Miracalis na alaw. Ang iyong terber, TPKG, iyong erte pasiring sa clean air, gigirob bilyonis ni gagastos kan mga LGU sa probinsya. Bahay tanga ng sil na sa kamakwasuhan dahil sa pagbata Republika do 9-6-1 nagbabayad sa EWABE kan inkaso mananggad marilisar ang paggamit kan pa pacification, pacification o gasifier naman pangalog dahil sa probinsya ang mga unang pinade sa nanbasurang pigtatapokan ay igot na ipinag-ar ang waste ay sudkan mga just opsan uwas arot call center kakano na si kaligaya inga call center asikan Ligao City confiscars do ang gramo nin pigtutubodan siya buo kakarkulo ang drug price nasa 300 nariki ay basmani asin nagsana unang bilasyon rista rin sa pitibak at police station al intelligence unit asin pang autoridad sa presente ang suspect studia kan pang police station para sa magong posisyon
1: si ba
3: tiguhon ang mga namabayo papasunod na price siyot sa mga lugar sa pangyay karong kapan sa memorandum circus of 2020 pinagpaluwas ka Department of Industrial Bahamano will be bunaw ang provinsya na ang kasi sa karkets supermarkets bakeries hardwares refilling station sa siyudad din Ligas Ligan Kalbalilipo dasin ginubain Bansal Resort 5720 ang naonabita ng mga lugar ang ipinagdi na nasa state of Ilan burutokan bulkan kaini tanga sa napi-apiktadong residente naman na barakal istable ang presyo sensory sa kinaon kay ay albay nagpagnegosyan complex kan ang 75 o prantolkod sa mga basic o frozen billing price kaini sa laogintang
1: Al-Sibwa
3: Marata-marata-ma pindido para mientras so as convocates ngunya na aldaw mayo dispose na comelic offices tan initanganing ang pag-akomodar rehistro na ngunyan uaw umana inuksan kan comelic ang vision po unok 2025 tatapos ngunya na aldaw mayo 2026 in preparasyon sarangay asin sa taan elections na Nobyembre 2 2000 dahil ang kainsan kan kuipan nakakapagpar nangundaw na sa kan makapagpartisipar particularmente arabot na eleksyon sa 20 eleks nanto ang pag

0: Pero Jimmy, si bot
1: sa pag-abanto ang bitis.
2: 8 minutos pas po ang ako ora na gani adag morning dampay in soon mag pa sa sa imong na morning binyas is rula kay barangay kagutas gahuin ka kanakalior igwa kaming ordinance ligi madami siya nang tayo Jessica's ni taladugon buhay na taga sa kaya bulanyos kay dunte ano tabi ang laba kama beng kuyan manamo kay Arnel Bungkak Boris kay Binos Balmaseda kay Marina Aga mga barangay opisya na naman kanser bonus eh ano inaudit
0: bueno so
2: pangayaan na nadali ni accomplishment pangayaan na ordinansa na sa inamang na approval paadar kina Robin Buna Kuya Julio Tagar good morning Lorinho in Barcelona Niles Marina good morning po Batalier kay Abrian Jetina Volante Brofulab Agi kay Jeroma Giskut ka

0: si bueno.
1: Un minuto pas 5. Programa ini at dinil bay puerte na sok perming misyong da sa likod Tabaco City Hall pag sa diri asin pinamamam Gina perming niya on aga itiri misyong baratawan pindalan pa ba sa batiri na nagpapamatanga asin na aagi syudad di anbari ba oras nang ni igwaman sindanin air condition na air siya pagwapo asin magpagayon guto sa barasaga iaon si Ate Beth Barasaga ang malit kolisiyum pagsadiri kan familia mahalaan ni Ramos Merli Bay along national barangay sa mod mabay sa mga parabulang tandaan bisfa kakpit kolisiyum at sundutada ang gana 1,000 premium no sundo 500 pesos alas ay gistray sulukas 9 ut bakan kakpima kan mga mister Nasma Honda Adam Black Laundry Shop sigurado kayang Adam Black Laundry sinuluhi ang unindong labahon pag akin na iturang ma we was told no was relax sa porokono palinaw aning kasin mamanda ay gusto kayong kan sa indong mga house of the mga sa barang monin di project mga sir kwela mahanap ka monin kamumabi sa ko kolenter gabos na kolor na ipatimpla ko kolenter along dyan po sa porokono barantate marina ko boss ni store asin and berwega igig si Tabaco City Council City on appropriate ang palungan syudad ni tunay na amigo sa pag-asenso.
0: Si Buenos King.
1: Retso kita kan mga baretang kig-kig sa binisitan ni Sekat Salyan ang Debobras Biant sa Banaligal Bay. Incap Association kan Barangay Libligal Bay na kainid dati 4PS beneficiaries konsininin mga gikan sa Abandicraft na pabulan sa Albaman magigirom tumas double Gat Salyan sa probinsya kanal Bay Karaka ang nataro na sa mga at naapiktaran vulkan sa ina si Sintris de Pesos and Berna isosyaryo na nag-receive ismil dosil de Pesos kada saro mientras asigurar kan sa Dagos Ana ipinagtataong tamang kanahin siya parte and sa livelihood prolpi na matay na ipapakaray
0: o sa
1: mga katidugin tagabos na mga nakuskan albay electric na bus please can seduction team kan albay electric kasano smasyon ang mga inigon na sa national investigation para po kakanistigasyon na lataw digdi sa branch 1 or distrito tay uno po na nagahabas ni sa segundo distinto try o sinto tres po asin sa duman sa tiro this is size total o sinta gabosogon na inkurikon sa ang system latin duga ko pirati ini pigpapatong sa mga konsumidores igwapanin kasabay na value added tax
2: dula ko nalungkot.
1: Mientras tanto pinagtratardakan sanggo niyang panlalawigan kanalbay ang propuestong insentibong itatawes sa executors na nakaistasyon sa probinsya sa city hearing sa Pangilistic Board Member at Abadesa Piti Appropriations na naigwarsihan aktuar kan commit medilya basaurat gikan ni Gobernador Noel Rosal hinasanggo niyang panpasar din sa wrong resolution at taong oral de pesos nans sa mga judges asol sa probing kahaganan kaigwang legal na basihan na 28 kan tunet asin anpun sa kan 26 annual investment program annual rarong kan honor konsain ang mabibinita o ng video ang misin na judges asin sa probinin albay
0: o sa king
1: tamarata outgone sang lugaris ni kapalibutan yan po sa ipinag-iila rotational grid corporations in zone ni peace ay kandi dahil naman sa masyadong electricity demand asin where supply ang pinagagamit na wain yellow alert na red alert mga katindugon ibinang yellow alert gustong manipi ang suryente libling ano man ang ni cancer sa alert mga katimpo note pagirumdum sa naman aning abiso sa mga konsensibilidad na magsupply at kung naninin brownout araw natin sa to gustong sabihon na kang red alert son greed na ang suplantayan po sa dakakon
0: si Bueno sa
1: sabi ni Mito nagpasar din sa rong ang barang Isla San Miguel tay unong sa pagpagbagsag tinirkan sa gilid kantinain ang ordinary tardak ang lungsod sa ginibong joint on laws and ordinance on social service government and this kanakalis na aldaw bito na igwang titulong as prohibiting animals from greased public roads and provide better for konsain ang siguridad gasta kasabay na mo sa posibilidente apoy ra kaini ang hayo mais no regular o sa mga regular nagagamit

0: sa Isla San Miguelente, an Barangita
1: si Bueno King
0: Maratamara. Oy sa mga dekaparihim, last day na po registration na awa tungkal Comelec Auto Diglibutan. Maratamara mga katindugon.
2: Biyahe mi automotive sector available and buyers oil and lubricants complete computerized wheel arranging and air change oil and tune up itis reserve eto pa sa bawat free mounting wheel backer valve spruk sheso 0 2 0 2 3 at
3: espero ang papalahat ng nagtitiwang kila servi ng dalaw. Yes, dahil ang dog pasa sa inyo makiisa sa amin sa buong buo sa amin ipasasalamat from May 1 to 2 Wednesday and Thursday sa kaari ng 5 kilos rice sa Affle on Min and 7 online raffle and May 8 Ming anniversary sale coffee and juice kami sa aming scratch cost pwede kang manat kilos rice full service 5% off of full service low stamp 3 sinyong loyalty card liquid let small grocery items at enjoy 20 mula alas 6 chon ng umay 91 tuloy per weekly raffle draw on May 24 chikam at ang grand draw on May 30 and wedding isang sakong bigat. It's Tavan Der Levi, Leo Laban Buwamat Promo.
4: Aminder Tion, iisa na Juan at Luyang Turmeric Sindilaw at Luyang Tagalama sa umahag na ng ginhawa. Ang napakalami lusuga, Turmeric Ginger Tea at langagi is available in Turmeric Laban, Leas, Jima Bibi Markets, Groceries, Drugstore, at Luyang, ay Luyang Tayo.
5: Konsi, Rako, Asin, and Saia. Meetings.
6: Ang atan negoy ang kit.
5: Unemployed by chance, warang mawawala. Culture, orgulyo, ang gayon, kansunay na pagkamoon.
7: Information, masyon, tulos na ibabalang ibog.
8: Disaduction and management, hanotektado ang bilog.
5: Sira.
9: Ay na magandang benepisyo sa katawan ng mga sangkap. 8-in-1 coffee mix.
10: So, si Lola Linda, best sir, dating kape, nambigyan ako ng anak ko sa kafe. At ilang araw rin na ako, naging normal ko at maganda. Yan sa akin ang herb ito. Kaya araw, umiinom ng best cafe. Talaga, ang best cafe.
11: Best cafe, 8-in-1 cafe gold. 1 coffee, black. Also available in 6-in-1 herbal masos lang per sachet.
12: Kilamas

0: No segregation. No.
1: Si Bueno King.
2: 40 minuto ng alas 5. Ako, mga katindugon, ikatitons. Manlay program. Sciences, agriculture, nurse, electronics, investigation, elementary, school teachers, education, past the licensure in own field, family with master's degree. Good morning. Applicants may following letter, copy of diploma, and transcript of records pertinent of the vice president for X. College number 5, Thomas Cabilis, City, tag
1: 0-9-6-2-9-3.
2: At sa mga balitang Office of the General Corte Suprema, ang senador ng warrant na labas ng Intel ICC, 80 komento na Mayo design ni OSG Sport na ibasura ang station most extremely urgent supplemental manifestation na ihain ni dahil sa umano'y kato. Ayon the solicitor J. Karapatan si De La Rosa sa isang team riit upang ipagkanyang pag-aristo sa ICC. Sinabi rin ng OSG na may in-court siyon ang team relief ni Maaring Rosa equity ng walang malmanga i.
1: Si Bueno Saking
2: sa manakayong araw Lunes sa posisyon kung maparisto si St. Alan Tano mismong sikasabi sa Iberes noong Mayo Webes tarsikisyon na naku Senador Vicente Soto ni nagitan ng kunita yak na hindi si Senador Batola na malayang sinado ng madaling araw 12 na lang ng mayurya kaya itatandaan ang senador na naitano sa pwesto sa bana Senator Vicente ang piniling sina Senator Ejercito at Juan Meco sabi dalawang abstain akong dalawa mula siya nakaroon ng sapat na bilang tin at ng pan

0: Kodita. Atubana yan. Tang matinding batiko si Nauberi. Ersot lang mag-abstayuhan para sa balang sinits. Kasabay ng usap-usap ay enda sa likod. Naging sentro ng diskusyonador matayas ang Rigudon saan pinalitan na Dr. Kaying Siniti. Senador Bisito Ertese Dos na Tatador Borkay Kayitam naman ang tuwang sinihirsit dalawang nag-absunan ay iniiuog na ay nawag na third blood. Una ako baga sa treaty cis and unblock part of the term sa Senado Black.
1: Bueno sa King
0: Nil Asuita may hat asaway ka ha. O si mga katakasong ni Senador Robin Hood Padilla kaugnay tulong nito ni Senador Bato de la Rosa sa kusado kamakailan. Mayang Liberal Party List Representative Laila de Padilla panagong obstis harboring afutating o afod ginawa ang pahayag ba ni Senate President Alan Cayetano sa Robin po sa insidente ng sa loob na sali Senado.
1: Si Bueno.
0: Actually, maraming mga abogado na papamo si Robin sa ICC mini sa pagtula rosa. Sabi ni pa itong dugon. Kaya sa susunod na magawin natin sa paalala ng
1: protocol.
0: International prosecutors na gawin sa Nobyembre plan ng paglilim against humanity na kinating Pangulo Duterte. Inumiting kahilingan na may petsang Mayo kami ng mga inaasahan nilang makukumpat ng kinakailangan sa pre-trial 2026. Question ta this that the trial be set on Monday November 6 which would when provided prior to the event of the trial, sabi ng executors sa ikuming abogado na kumakatawa si Manangwar o magsimitis sa darating na 76.
1: Si Rocky!
0: Taod-taod, mga katindugan.
2: May upcoming event ka ba? Ipod na lights and sinamastrel sa Ipernalan, Chukas, Grandnation, Garong Kalens, Bara and Activities, Pagasin Iba, Risa, na hanggang sa Iliang Madtown, sa Purok Size, Barangay Libto, ay i-contact lang.

Matapos na makalipas po ang maya na kamutabi. Saan ngayon buwin ka? Maya na lapakan ka. Wala pangyari. Ngunyan, may saan ngayon buwin sinado mga kati. Maon, mananggad, kasusupgad, na sinapark, magimata, ang mga pinagdor.

0: Sabi ni Oplag, blakaraon tinpay do yung kanda mga katimang kanda sa mga patiyan. Yan po talaga takisan da su. Pero sa midwish papalitis na nasa nagun ang mga tagamigot pangigwaning ay nagsasuyan sa operas tabas agibaduhan taga NBPN na embedded na mga ripo a metro o kaya nindo palantotang tulang in dunto na kano is tamagkadugtong isyo sa nasi o GS Permiga na manini matrabah na apat tasindang sinakaluwas dumaro barbo ay makalaog pero ito pala tor kan sinaling CCTV na igwanin man biayuro kan magwarning set na kan tataduhan sa kaya bagas onbud sa kanak sa warning o maka nga law in tuyong tako makatito kaya sa tapos ang kudita nakatito iya dayan sa indas lang sa dugon na hamporapsyo a kriminal yung waso su krimina dan mga Filip a dansaruan ka familia mas ya jobo kaya katindo narog lang ya a asik yaon kit rin gro sa parang di kita kaan manunod sa kung kang buwen na wande kinaubat ako kakatindugo na wi sabi ba ganya to dumago sandigan kan demokrasidad kanya to ang mga dur niya nga matitindi karat pa sa ko ang swago ni tumasa ito danuman palak gusto din mag sa di ba igdingado niya to asuririyawan so na committee kaya do sa tanbot na nagpapaindan o si tanbogado bagas arabaning kasa kan sa mga abogado na ang sabi kan sarong o si at kasabi na mga if you're on the fact pound the law is laws facts however it is both sa facts and possible kayitano apoyro sa nagsusuriyaw na tinulog ito ikan mga abugad hindi maloy kaysa kuhanan hiton mo sa loss ang sa imong kun maloy lamisa rakura pala ng mani kita ba tansi na ninda o hindi nga feeling niya tapos kayan pangyayaman sa sinakurado ang mga tao lalo na ang mga na magpabanya na mga katutro para ma sigurado digduman hindi ang pwedeng mag kundi ako na maging tama ang sa kuyang malamang dahil mahaloy higing presidente lang ka sa Senado.
1: Modo is the list, mobile is the list, decorary is the list, at karosilam 873
2: HN. Sa paglinis ng una ng tahing yan, yun ang 3rd District, Aguas.
3: Sos magmahin for help na at itas poong sabisyo. Muscle top ka sabisyo medis sa iba pang ngudisyo. Pope number 1, 5NH, the same number 3.
4: Ta, ni 4th benefit, asin mapakonsel, alam sang babrasapotan, manong kaninang, o kang sabako sa 4070.
5: Hanggang buti at maagapan ang karamdaman lumala ba? Kung stong medical, isa medical records silang service blood test, free test, blood, urine, kidney, liver functions, urine, rectum, pap, test, pneumonia, at B cup and checkup for adult. Init ng pills, there's more. Fist up para sa diabetes, pain kidneys, ADHD, depression, peace, at nahap para sa may anti-aging. Kung nang mampaganda ng sibugo, diamond, ang natric, and ivan, ang sa AR, bumovard, tabak, kami, created medical records, and com-
6: Kapidad na pintura o sasakyan? Visit 6268 Santo Cristo Text Paint Center. Owned in Sir Charlie Labrador and Doris sa 6 ang iba't ibang klase ng pang-lacrick automotive paint. At kung gusto itong kulamitse at pang-compnap niyo ang 6268 Center Leos Cristo ay kalita 6855.
7: Say, drink nature's ingredients and sweeter bean bar deliciously healthy rich in BC-packed chill-nut protein it's your energy naturally study prevalence for being hot half bean barley grape set 1 affordable 1 pure agri dapala sarang at luya nakapatigo ang ginhawa apakalami lulit ang sangat sa lahat ng almari dinner tea sa Moringa and pang supermarket at sare-sare stuy kayo
8: okay to place perfect family best home video truths conditioned room gifts at Fatimata for inquiries and 0669 awesome Facebook Vince hometown we assist you in all
0: okay good time trabakan alas Marina, good morning. Dinil Damnga. Barsagae. Hang o nindoan ko yan dyan. Lalo. Kauro taga itir. Ito nin po buda. Ito in pinsa.

Tagayuhan. Oh, bulang ng si sa maninipot yung ano di small guru buda madali benya yes man kasi mga sabi nagpasiring ka man kina oy bring na is naghahalat duman na mapadarahan to pasat kusin na klasin in pinan good morning store buda kerwega ay bu ning mapin Rishilda Binalya na Chris Lanquesa Vilma Bima Bermundo kaya Hugon ang mga nindo mga bareta social media sin madadangog nindo yun po ang mga nungod sa nang duman sa sina na sa pagiling kanima din maray bagong mayuriya ang sina na iyo mga an sandigan kandimus di asin sindidad basi po cord kahit na nanya to na talagang marag kaya kuno arin makakabawi sinda mga kandigahalat asin ki kul na mo taga dakul ni muros ka sinatugon ang yaon dyanin mi igwanin im na ble na sindang harampa and sister ni sin ala na kaitaan ng local one na iwanan to bares na pigpaluwas national court sabi kan sa tuwi kaya dahil na aman ka ipuwan 1 kilo 98 Philippine Act on Humanity other crimes humanity do mahan tuta na silang tano sa mga signatories alangan man bugabutan sa iyang pigpil si iya ba na kainirit so tinaram na escape nagka-escape lang si to De La Rosa ni Alan Peter Cayetano sa gamit na kiwaran to baris no na sugura ma ugad pinarin ban mga katindo ano national high school mga magura now po ito enrollment po taban incoming gruda benlos dahilan sa kapalibutan aga sa napunmen o na 7 imedya tundo mga on kaya mga matabi o magluway-luway yan mga incoming fill enrollment form ayo itataon ni sir pero kamo og duman rooms na pigprepare sa examination ayo? So habang yaong kamo sa fill an enrollment sa gana in enrollment iyo pa ay mga si Madam Yaon magduwa-duwot. Iya. Ano nga yan? F o ito po bag iya po third circle na PSAP Kate pero dede ito ng grade ilan naman po pwedeng dae PSAP Kate daro mga incoming grade 7 ito potential sa ilan i-forward logo certificate of completion no? Sigurabi na itong bagay ermites gamang nga dokumitim na nin same with 10 o coming grade 11 is 2 kasi sa ang kaigwanin na kites arad na sa Indukan PSA na kanyan din sa Philippine Statistics dati na pong igwa ka mo o yusan na po iyan ang po kaipuan ng moral characteral certificate ang public dahil po kan good moral certificate kasi igwa po nin digdi po sa palibot na on an na mapinda unya tataka ipuhan mo pa manin certificate kunda ipalanki si arog kaan masayo makamo na kamo duman sa indong mandato as guidelines kandikasyo apat mga katindugo boss na ma-enroll sa mong eskwilahan ako on patron po niya to ang enroll na San Jose National High School aga sana mapo 30 sundo pong alas kaya hindi na po kita nin problema kan kundi na kaya nga 12 di mga alas 11 dugon kaya tangani makaibitar kita duman sa nadanginit sa satuyang salod siguro nin tubig yun po rin dyan buda ang kanayan ng dilema dakulon man jahoy na po yun di kon may angkaw na ang kahito na nindo kaya medyo ma-edit na yan. And pwedeng i-duman sa limang 40-40 di 200 mga katina. Itong

0: Ben, duman ka mo sa senior high school siring kapon si Ann Belisario ang kolom chair person 11 ka Ben ang curriculum chair person ngon niya sa kuyang ilagan no si mas ngayon ni nung kaining trabaho kita mo sa bibilog it wag trans iya chan buna obra kung mama na permi kan sa indong kay Emerita buna obra dyan po sun baka kay pe hali po sa sayang apo na si pra di sige salamat wag ki natapura mga pakaw mugun pero ta i apat muman ngayon lapakan ka abir dati kundig di manangan ay daw ito ayaw pala maray na kay kuyan Joe Gas dyan sa Barangawon maray na good morning dyan sa actions daw so familia ni Manong kumusta daw so June nung June buna sa day niya to malilingawan na susuporta sa satunya kada pasyente paano baga kita may hangganan kaya weather man ayo parang kay Manong Anghelo pe ayos man ang birintahin sa Gabosan sections maray na good morning fee section action siyempre sa bedsyon 32 minuto ipas po ang giraray ultimong aldaw kan pote registindo kaya tanganing makapartit na sa and then matikan pag nagusto po niya digma Pilipinas si bueno samaan sa mga barangay libo gigibuin paagi tanga slar nin mga resolusyon as in order na sa pamaninigo at kaipuhan po guys inyo rodo po ang kigyo maski puro nagtatrama nin tol-tol dyan sa man San Loretua dyan tukukuta ng makauron si punong barang kung nipikato ang pigbugtak nindo dyan sa man sa ko na di kan San Carlos Iguaman ki estatwa niya San Pando mas maray po na mag niya to kung nakaipuhan ito ibugtang estatwa sa gilid kante ng ang ipikans ka iyan sa on syudad din tabako tabako man sa na dyan boundary kanda tabako particularmente bako sa naman dyan no, ang igwa estatwa kan babae unang dungo tapos maning estatwa sa nahiling sabi may party kan San Carlos. So mas maray po na to ano anas ka iyan? Ano ang rason niya ta takaipuan po niya tong ipatong naon ng bitwa? Yeah. Maray na good morning June Blue Borse. Lolo Lola Sining ka Angel. Maray na good morning man. Lolo Basi Lola Ing Boy ba Mading Nunez. Ka Manong Efre. At sin siyempre sa gabos na mga naging bitar sa satis na piyes. Barangay Sawod sa sa Bunga. Mga katindo na paano lamang si Mama Larry nag-imbita takot kita sa mga rita aram mo man sana sinyo kita kung mabanganin kapagaran ni Manong Mani kapagaran po din nagtitiwala di Gmentry News FM yun sa Pinam Durain dahil ko nahilingon yan Manong Mani ano ha enjoy the rest of the day be with your family always God bless ako po si Bueno Tindubon pa
1: One Radio you're listening to One Radio News FM
2: Buguna sa Buolandia
3: is mga kaalaman upang isipapakaanyuan para sumaya ang buong kid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative si Dr. M.
4: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Tataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, gazay moril, mushroom at syempre, barley grass. Wala po itang imbis na asukal ay stevia ang sinangkap. Mga ka-wellness, blend natin ha, na mahigit 12 taon na po na minahal at tinatangkilik ng ating mga bilang patunay na nanatuan, nangunguna at pinagkakatiwala ang tatak ng herbal na kape, ang Best Cafe sa maraming probinsya sa ating bansa. At yan po ay resulta mismo ng survey ng mga awards na ibinigay sa atin ang parangal ha bilang ang Best Cafe mahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa, ano? Yang galing po sa Golden Globe Awards at sa Customer's Choice Annual Awards, okay? Tunay na tayong nagmamahal, wala tuturing na pinaka herbal na kape sa ating bansa, ano po? Best Cafe. Maliban kasi sa original blend

0: natin siya tayong ibang variants na lalong pinatindi, ha. Nandyan ang best cafe in one coffee with herbal mix. Tingnan nyo, mas marami ang sangkap, mas lalong pinasara, pero mga sangkap na pinag-aral, hindi lamang yung basta makapaglagay ng alaman para masabing herbal yung kape, kundi pinag-aralang mabuti na yung kombinasyon ng mga sangkap talagang magdudulot ng maximum benefit, ha. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal. Nandyan din ang Best 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga ito ay pinili para maiwasan ng chronic diseases. Ano, tulad ng sakit sa puso, cancer, ano, high blood pressure, diabetes at mara. Pero maliban dyan, ang mga sangkap nito ay tulong para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy, ekstrang stamina, ha. Ekstrang gana, lalo na para sa mga mag-asawa, para sa lalong gal na pagmamahalan. Alam nyo na, ha? Best Cafe Black, basta may black, may balak. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagsasangkap naman ng mga ingredients na tulong para matunaw ang ekstrang taba at ma-achieve mo po ang pinapangarap mong kaseksihan. At yan naman ang Best Cafe Green. Basta tatak talaga Best Cafe ka sa safety at quality. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Aprobado sa intellectual property lalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket lugar.
1: Pare, pare, may bago! May bago! Oo, may bago! Anong bago?
2: Bagong Best. Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape. Mas pinahin times more nutritional value.
3: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy
2: full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: 80 sachets. Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. Amazing Tea.
6: Dr. Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. Hi, it's
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody.
6: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
5: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
6: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
5: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Wellness, ha, sa panahong ito, ano po, na mainit ang panahon, isa po sa ano, sa problema ng mga tao ay ang pagbabalakubak. Ano? Babae man o lalaki, pwedeng makaranas yan. At syempre, ayaw po natin na magkaroon ng balakubak. Alam nyo ba, mga ka-wellness, sa Pilipinas, buwan ng, ano, ng yung summer season, yung March to May, ano, March, April, and May, tatlong buwan po yan, matindi ang yung humidity o yung tubig. Kaya ang tendency, yung oil production sa anit, ano, mas magiging matindi na pwedeng mauwi sa labis na pagbabalakubak. Pero hindi lang ng summer, maging pa yung rainy season, humidity pa, oil production and increased goose, na pwedeng madaling sabi sa pagbabalak, mga ka-wellness. Iwasan yung pagbabalakubak, ano ho, eh, sa triggers, ano, pwedeng pagmulan ng pagbabalakubak. Stress na isa sa nagsasuffer kasama well, sa stress, yung mga chemical na ginawa sa sigarilyo, okay, yung nasan kasi pwedeng magdulot po ng pagbabalakubak. Para mabalakubak, eh, mag-recompense a day, linis po ang ulo, ha. Kung ang iting siyang paliligo ay iragro dahil nagsasangkap ng mga ingredients na maalis po, babalo, maiwasan ng pagbabalakubak. Doon, mayaman po ito sa gugu extract, iba't inatulong para po pampatubo at anambo. Ira hairy growth shampoo. Itin nyo, kamura po sa ibang mga hairy growth. Ibo times 5 ang presyo kumpara sa growth shampoo na approved drugs administration. Mura nuk na subok pa. Tuwasan ng balakubak man, ano, sa pagnipis, paglalagas ng buhok.
7: Smoke detail. Lalagas at niminipis ang aking sinadyer. Ating kaibigan, agad ko itong sinubukan. Aba, ikiunting nawala ang paglagas ng aking buhok at mas mura pa para sa ibang hairy group.
8: Natural organic shampoo formulated helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair. And Regina Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: All right, mga ka-wellness, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Siyempre, maliban gamit ng Ira Hair Regrowth Shampoo, makakatulong para maiwasan ang

pagbabalako back, ano, mga ka-wellness, regular exercise, pagpapaaraw, pero sa umaga, ha, sa pagitan ng 6 a.m. to 8 a.m. kahit sa loob lamang na sa yung pag-inom na tubig. Mga ka-wellness, nakatulong din yung uminom ka-araw-araw ng tubig ng buko. Iwas sa stress. Pinigari, mga ka-wellness, ha, karin yung sa pagpapaaraw pag matindi na yung sikat ng araw kasi mga ka-wellness. Nyo ang mga payong ito, sigurado makakaiwas kayo sa pagbabalakubak at mas magandang anit, mas makapal na buhok, mas magandang itsura. Pero gaya ng sabi ko, ka-wellness, kapag panahon ng tag-init, hindi lamang pagbabalakubak ang problema, maging ang problema sa ating, ha, kasi syempre yung balakubak

0: ng activated charcoal ng Era Charcoal Soap. Kaya everyday kapag naliligo, ano, kunin natin ang charcoal soap.
1: Dati, ang bilis mag-oily ng siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
2: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, flattening, rich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo mga ka-wellness. At syempre, kahit panahon ng tag-init, ang isang tendency po dyan, mangingitim ka, ano? Mamanlanas sa mukha at sa leeg para manatiling makinis, ano? At maputi ang iyong balat, balusog, mamula-mula ang Era 3-in-1 Soap. Then nagtataglay po ito, ha? Ng arbutin, glutathione at kojic, mga ingredients na sikat sa buong mundo na tulong pampaputi, pampakinis at pampaganda ng balat, ha? Era 3-in-1 Soap. So kapag naliligo, kapag naghihilamos yung Era Charcoal Soap, Era 3-in-1 Soap, yan ang gagamitin mo araw-araw, siguradong malaking tulong yan para gumanda ang iyong balat.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
5: At sinong kulabot?
6: Fesh, hindi ako.
5: Makinis to.
6: Parang walat.
7: At parang vatang-vata.
6: Dahil sa...
8: My pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
9: Era, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumut gumanda.
10: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Maladyos, ang ganda. Dahil sa Era.
11: Era 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibits at butika.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo mga ka-wellness, ha? At speaking pa rin ng magandang balat, napakalaking tulong ng mga minerals tulad ng silica, mga ka-wellness, ha? Yan ay ilan sa mga pangunahing sangkap na minerals ng Best Cups Minerals Food Supplement. So uminom nito every day dahil nag-iyon sa chemical. Tapos na hindi lamang para mata, hindi lamang ganon, kundi palusugan. Kasi ang ating mga cells, kailangan nila ng minerals para manatiling malusog, ha? Para pag nagkasakit ka, mas mabilis kang gagaling at hindi kadapuan ng sakit. So one capsule a day ng Best Cups Mineral Supplement. Napakalaking tulong din ang laging pagkain ng prutas at gumanda ang kaanyuan mo, gumanda ang iyong balat, ha? Pruta, pangkalusugan, literal na pampahara, ensas at gulay, uminom ka rin araw-araw ng Best Juice Brand 10-in-1. Nagsasangkap ito ng purong katas ng mga gulay tas. Ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 na pili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
12: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powder drink milk at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
13: Ako si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy ni
12: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: Okay, mga ka-wellness, at syempre para manatiling malusog ang balat, wag ang katawan, matulog ng sapat, magkaroon ng regular exercise, kusin, iwas sa stress, uminom ng sapat na tubig, iwas sa sigarilyo at sa mga chemicals na pwedeng makasira ang balat. Ano, mga ka-wellness? At dapat laging pakiramdam na masaya. Kasi kapag lagi kang masaya, maniwala ka, gaganda ang balat mo, lalo kang magmumukhang bata. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
14: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
15: Nakilala Paul na isang Motolite Country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
16: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy.

0: Ako, si Rick T. Nahalataing naglalipis ang aking budget. Kasi ba, effective na wala ng mura pang di hamak o shampoo.
1: It's formulated with mint pecan and super hair and reduce hair fall. Galing stores.
2: Tun sa endo kan botak. Mantini sus for win or cash out kan sa endang mga jeep. Digital ng sabi sa ng kanti. Kinalit, tabako, San Jose, Spot Alba, Ilawon, San Lorenzo, and sa Tabaco City. May pindong mag-through messenger Botardo.
3: Bumibili ka ng green coffee herbal mix.
4: Marib, estudyante.
3: Green.
4: Lagi po akong antse ng umis. Kapansin ko, gising ako sa ko.
3: Na gusto ng best coffee green.
4: My immune system ko madalas magkasakit.
3: So, ano
4: ang cafe green.

0: Hindi marusang ka. Sweet
1: na. Oh! Anong panghihintay mo? Fake. 6-in-1 coffee. With
2: Abay inyo. A student, di gumagira.
3: This bowl. May 10 points. Labot naman.
4: Kulabot. Fekro.
5: Dad. At bata.
6: Dahil sa ira.
7: At matalag kuminis. Is ira.
8: So, Arbutin. Gluta sa chicken. At sundo. Na naroto ang tulong para lalinis. Ako si ay.
9: Malagyo sa ang
10: sarap. So, nag-food and drugs. Amigas.
11: One Radio FM. Your best snack. This is Radio FM. Music. Voice. One Monster. One Radio FM. Ang balita. Masyo. Two in one on your radio. Ding dong. FM. Dong India. Barrenta. Barrenta. Barrenta National is in web. Barada. 30. 30 minutos na parada kan mga na barreta. 30. Barta. Sakay na. Ang driver. Asinta nga. News director. And Bordeos. At parada. Larga. So, barada. 30. Kan best cup and cup mix. 20 in 1 coffees. At 40. Best cafe group. 1 cup mix. Massage oil. Then in 1 plus 1. As caps. May supplement. Mababakal nationwide. Barada.
12: Na paggagabi ko lang parada kan sa ngunyang punes 8 na kan mayo kinatod kan mga barata dyan sa technical department si Manny ako man tabi si Indong takapag sa mga barata kan sa tuyang mga barata ang panahon ang tuyang panahon kan kaping natural kaping herb 8-in-1 gold ban and ban 6-in-1 with herbal mix kalindo sa mga butika market nation intertropical kan nakakapiktar sa Sindran and Virgin Zone and Sambuanga Pinar Masox Dabao Rin ang kalangitan ay guwaning kalat kalatin thunderstorms ang magdadarama ni madampog sa kuna kalangitan thunderstorm tikan Visayas asin sa Mindanao localized thunderstorm ang magdadarama ni madampog na isolated na mga pag-uram sa may party kan Metro Manila bang Luzon sa pag-as pasiring kita digdi kan panahon sa Bicol region na pagsahi papaluwas po ngunyan kod sa aga experience 30 degrees Celsius and degrees tikan norte specific kanal ba 40 to 41 sa ngunyan sa may patan duanes nasa 41 kina 2 degrees 41 sa mas batis sa asin pusman sa uban sorsogon kinagahan 4 to mas sa may party kan Pilis Kamari ni Sura nagabot sa 4 to sa hitan 43 degrees sa 30 degrees and 39 degrees Celsius ang nasa Celsius na good sa 41 degrees ang heat index po niya PIA Raga Alba alas 7.11 aga sa tunpus na best kape 18.1 gold sin and best kasi 1 with herbal meg gabos tabi sa pagkabuti per market nation sa ni Mayor Ray Braga iisa sa iyang sosyunta ang bagos kan May 26 sa ang lakdang na kapag magkaigwa panahon na parang active ang kutal sa pagpupo Mayo 23 sa tangan ni Matarigo na panahon na asin paghanda asin maginman kan pakam pinagpapasalamatan sa pag but asin porta dahil naging kalde tingnan ang kabos para sa gigs kabol pabol ngunyan na nagnahonyo sa isa alapunin pag sa consort sa bilog na Bicol region inka para sa 25 mantango kan Scotty Railroad lagrong nakaligtas na masal duman sa sipukot sa Camarines ang soaksak doon nag-surrender na tapos na mga kontridad sa ginibong manhunt asin ang iba pang mga sabagan kan sa ta
13: Hulu Coastron for your field and memorial shifted your educated programs, elementary school programs, biration science, computer science, criminal, ESBA, BAED, English, political subject, graduate studies, PAM. For more, just call us 52747 Pipen College Foundation.
14: Mahalagang mabuting ka maagapan ang karapay mabilito ikal na serbi clinical laboratory silang laboratories tulas blood count street test blood cluster acid turf prostate test cyst test pap smear at east meds pneumonia at B-Varatrix in check-up OB-Gynic ng utility chairs more dahil naka-fist ang sa diabetes stroke patient pain dahil sa depression at anxiety test nakakatulis sa mas mag-function pampakulasyon available there ang new surgical evaluation clinic Jamar Guy Bombon BD Olivard bukas ito Sunday MPX Manicory Diagnosis with Compact
15: Boss ang Faust get me awesome 25.8 may pa as di agad gugustuhan yung mga bata sa labsi sa lakat thanks ang chicks panalo sa lasa kaya at nanok
16: Jude Center para itaoan po ay puhal di Animal Bite Center makusabat Mad Animal Bite Center an mataong lun

0: Pilipinas ang Oikos, Diri o Kapamilya, Baliwal, Sindang Facebook, Amal Bite Center, Titahon and Mall the Building, Roy Vivar, Tabang, Amanda, Taksimbong, 0669-4699.
1: Ang sakit, nasag ng dibdib, di namatay, batas na pa, mo'y ginseng, ang Arigo, disang, Ford Capsule. Ngan.

0: Best Cafe Green 1 Cox.
1: Ano pa ko si Velasquez?
2: Bakit Best Cafe Green
1: 1 Cox? Sakros, uminom ako ng bangasos.
2: Ano ang nagustuhan mo?
1: Tang ko, hindi
2: mo ako sa inom ng kape.
1: Masarap po Best, hindi mo isang cup na natural sweetener na steam.
0: Best Cafe Green 1 Cox. Green Comix. Pharmacy at supermarket. Sa inyo.
3: Takan magarito yung malukahan la. Tulos in Municipal Mayor Bilo. Sa yan, the aquaning spot sa basic options of 26B. Sa mensahe kan sinabi kini na your achievement excellence runs a discipline and unwavering dedicated pride only to your family but also to barangay and the municipality of Albay. Now na lahi itong kwenta kay Santa Maricaras ng Pilipinas. Consign ini ang nangyenot prestigiosic Air Force course kan class 20B sa Tari Akan Air Force. Yan tras tanto sa ibang detalye at asalado siya tibaka anga. Probinsya kan sa Nabicol Region na kang hakal in kaskal year ay si Palawas kan Buen Fay Bank minabos siya ito sa 4 milyon kamilog na income kamago na kung ang sugo na igwasa na 105 istahan ng Albay na igwasa 6.50 kamarin is 501 million kat 3602 million dang negosyo sa 46 po na LF on GF iyon subaybay asin pag-adal warp kan mga local OL donasyon na sa lokal anaon ang bitag sa salming sa panagos sa pag-gobyerno sa kang quart income sa lindong kan Edwin Hamas mid Governor Boboy yan tras na ang probinsya ang bagkabang sursugan ng bito dahilan kung asubutin kan siya kap kan mga namamanuhaan duman probinsya kan Milagro ang kukonsiderar kan pos na dugadan na din merong iskate na sa Rangay Asusena ay malagi kan si Pukot na Mayo 14 incident alas 4:30 sigon sa igbabiyahe kan iskate ang kang makaskas na naren rasos na tika asin magpasahero bago nang yan sa Pukan Dagos ang nagkapirida sa kaniskada na dahil nagsaparan sa mga lawas ay kasunad si Barangay Kagawa Dames kan Barangay Asusena ay pasasalamat ay ang nasayang insidente mito nagpagirad sa publiko manog rin sa peligro kan balanarog kan iskatibong rin tangan inamal kapente City dahil na palagas mga otoridad ang sarong nyo sa kusan makaskasa higot na manhunt operation policies na sarong madugong naksak duman sa Ligaspi ang kan nakalis na mayo sa Lapula tinaan kung sa inagadaan ang sarong biktimang lalan sa intelligence gathering asin makasagtabangan pamilya kan suspect kailitan na inyong magluwan sa iyang nagsuran ang sa iyang pinsa estasyon kan PNP bandan kayo saan napiga na positibo marong testigo ang suspect you and the men present kaso ang digdi quest proceedings sa
0: Parada
3: 30 taga nangkaw na aktibidad kan Bulkan Mayon sa nakaliis na magdamlas kan Philippine Agencies nagtitinir sa alert level kan ang pagbuba sa hindi na nasa 3.8 magali na nasa literacy sa Misi na nasa 1.9 na kay Guamang na padikituyang Storm Bigman na in mga volcanic na sa 23 sa Vulcanan Kilsinger sa 55 pyroclastic density current uuson na istro sa miyantras tanto nasa 900 trilada ang na dried flag sali digdi sa patang iba pang ahens paglaog meter permanent danger zone asyo sa posible kan asphalt nakahulog kan mga kargang bote ni Makalisa da Ikayanon gabat kay ni Semplang sa barangay Salugan niya Municipal Police Station Police Lieutenant Sentia sa Pasiring huli sa gabat kan karga buminig sa kurbada lugar pagkahurulog ang pangapo incident niya sinsigun sa opisyal sa driver kanaw ng bito magin na wala man nadamay biduwal dagdag pala na nagkuruama niya kanyang bitbit ang mga bystanders kan mga nahulog na buti kan alang ka salyan sa mga namamanuan mga lay uli para man sa nang kalig
0: Parada Parada
3: tamang oras sa 5 na punin parales kan mga baratang pang
0: Parada Parada National
3: Yag ni House Prosecutor Artilist Repreon na makusog pamangga sa pagpapasi President Sara ang mga Mindanao asin sa Visayas sigon kirido ang tagapamayukan House Accounts nandakulang numero kan nagpapatunang porta sa impeachment halis sa Manila na partidong Riosa Duchesadora ang nagba sa Artic Laban

0: Kay Duterte, basado sa opisyal na listansa, yes, nasa 43-50 mga legislator sa impeachment. Nasa 41 sa kongresista ang pabor. 240 na mga kasuporta. Huli kayo susunod na kapaymutikan ang mga sahot ng impenis entre to considerar na Manila
1: Parada 30
0: Ultimo retal po sa kasong krimen probin takod kanso kini sa pagdado Ronald Bato dila sa kodokan na sigon kay Liberal representative si Padilla po pwedeng panimbagon sa Section of Justice harboring a fugitive at ginibo ni Diliman Payag Matasyal at President ng galit na sa kaibahan si Padilla matapos ang insident tutok ni Baril Picio kan si Bato inot ng executive cause tapos ng internal criminal court arrest ini Crimes Against Humanity sa War on Drugs kan Administrasyong Duterte 37 na po ni pag-aaga pa sa autorisong lukan kapirisold sa salud ng tao Skepi 8-in-1 Gold Best Skepi Green 6-in-1 with Herbal Gabukalindo sa mga butika since Nationwide Tamikan mga loto 658 number combination and any of 39 45 52 and jabot na sa 75 pesos sa Super Lot 9 uyapon winning nation and any on tabikan mga 27 46 18 The jackpot prize 20 pesos. Abi kinanggagana kay pagiromdom sa nagadpoy paglawom sa swalaran magigo sa tanganin buhay. Kate 30 kaan naging country punan kan sa tuyo. Information ay follow sa muyang Facebook page ng Android News FM. Nakatuwang ta sa pagatud kan kal Department Mugera. Pagarali ang taas mong pagitsegos kang programang ako man kapagatud Barreta Ed Porteo sa One Radio 92 FM.
1: Sendo can bet in one herbal mix, 20-in-1 coffee, best cafe black, 4-in-1 coffee green, tea with new side, best plus ring, best food supplement, mababakal sa mga buwan, kanina sure, can move, tumor, sigura, veda na the race at orange, complete ramen, tire changing thing, and repair, change on up, ATF and screw, at sa bawat bili ng tire, contents, at sulit na, visit us at Aspi Rukshenso, Tabaco City, Albay, call 0209951 02293 Smotiv Yahin mo at sa gabos mag St. Fermo na ang nal dikas ang serbisyo anatory confinement as in isyong mibasan manungod sa sendang serbisyo pwede tabi ka mong mag-apo number 9 or you may also like NAG
2: Daddy, may pagbibigay papakunahan mo na si baby vasculosis as in naman para sa hepatitis B brang kong panganak po ulit pag 1.5 months na si Bayang tandas pag kumpleto ang bakuna ni baby ligtas HB Call Center for Health.
3: Honey, bundok ka.
4: Ayang kaya ko yan.
3: Ayan, shell tayo.
4: Kapalaundry ko.
3: Honey, dapat mo. Soft, sun, ayang.
4: After na ba? Mapabahay man o laundry shop. At liquid
3: sirs. Pahad sa urgent and sure soft softener with snap at oat block. Ayang kaya.
5: Makiwasan ng stress at ingal health sa RL. Sa RL. Lingaw mo na ang pagsasakan. Versacity. Laser treatment. Late Barbie arms. Slimming services. Pure. I have service. Kinin. Asin ang team na gel heads. Asin na kulon pang iba. FP Pay. Tick Ranch. Sa 25L ini Tobacco Branch Wellness Play
6: isang maganda katulay ng mga sangkap ng 8-in-1 Cup Mix
7: ako po para sa masarap at healthy na kap na sa aking katawan aking at magaan sa kay araw inom ng The Best
8: Cafe 8-in-1 Cup available in C with Blanche
9: Marina King James King James Enterprise sa Carbon Bond Banda ng Good Lumber Hard Chemical Textiles Powered and Set nagpaparenta man sir Portalift paputang support sa 0915-059-939-9 385 King Jisatnam sa abot kayang prekwan Bellet Sway
0: 7:44 morning ang kayo at ngunyan po tayo Lunes au iyo isyo tiyon day Sir Money Department at mga tugang sagkod kita lang 5 minutes na sa napatay sa palantabi good morning na
10: good morning
0: Oy, congratulations kunya kan San Miguel ano sa so, mga nagarating di ika-60 founding anniversary HL National. Katabi. So ginibo niya tong aming mga magno po. Diyan sa El Dakul talaga ki para dangog ning ramata sa pagtangpo sa muya sa One Rape M tabi. Pagkanyo bulyosa 81 anyos diyan sa Purok sa East. Kung haputon si ni Cheryl Nabulyosa sa kuya sa gusto ng retrato magpakuda para dango kunda si pay niya para ngayon dahil ka na naghahambog abang ngayon susay mo ngayang kanta ahiling mo na naman kita papahambog na naman kita kay ni si Chasun niya ngayon

0: Isipan na nung kung mga kawaso niya looming. Yung song for a Cosmas kisin to uno ang iba. Lamat yan ha sa mga ko sa East Miguel. Ang lugar kan mga good morning. Pagdai ka sa nana. Abangan sa mga dapat yung segment na wanted. Sarap. Wanted doon doon. Napang atao baga. Good morning. Kahit sana. Asyete na po nin pag kamorilyo. Good morning. Si Commission kung tabi. And madidiscuss ko ta. Nakita sa oras. Nan morning manay Perla Bindal. And marin niya. Diyan sa Pawakan Malinaw. Albang taga Malinaw. Pride kan ni Lieutenant Calyusano. Dito Tindu Philips. Antibay ka no. G. Balubar. Good morning. Antonio Camaro. Bono Bora. Good morning. Kay Michael Bilar. Good morning. Bert Bandola. Haliki. Kasal niya sa Nelson Bar. Kay Lilian Carlos. Good morning. Feliz Marabi. Diyan sa Sukay. Kay Christian. Good morning. Manood tagaman nindo inita si Roy. Mga tug. Maestro. Na dat mga kahurang. Senador Robin Hood. Ang senior high school. Iyo haliyo na databi ang grades programa kan kay balik databi estudyante kun kinder grade 1 to grade mapo naman kita sa year third year ining mga tugang na mga pangyayari on earth paabanti kita ni si Padilla magiging bagan kung committee ano nado kanang baka basic it. Good morning. Sulit ito may mga ang kahuna sa ito yan. O atyan may mga ideya kamot. Ang nakita ko niyan trimester na anta sa nano. Nihong ano nga nga ang apat na semester dugon sa laog. School year calendar tabi ang kralasihan. So sabi yun, pag may grading, second grading period na sana. Iyon na sana ang fourth grading period. Good morning po sa mga barangay Matalip ni Malinaw Albao. Apin, Kanaya, Itin Family, Advance, congrats. Tomorrow, Kent, ano ni George Gorgol, the graduates, college, criminology ko. Malibong payo, il sa imo. Oh, ako, tulong ura man kanturog. Nagit siya. Pasya or pause, may sabi ni Marites na kanyata. Good morning. Good morning. Kabang-abatian sa... Kabang-abayan sa Senado mga tugang ngunyo na Lunes. Aram nindo, may mga sultano, mako bilang impeachment sinanapot kun malalawos. Aga tugang tabi. Eh. O, makulita, tangani na sikadan niya. Si 10,000 ayuda. Ang Quetano. Tukaw ni Senate Quetano bilang Senate President. Ibuk mga tugang. Si Bato de la Rosa, mga kati ni Robin Hood Padilla. Si Robin Hood Padilla ang isuan sabi ni Manay. Good morning, good. Bahala ka mo dyan. Good morning. Mga katindugon, ta. Magpadata. So, kunya, so, positive na mga driver. Test tabi kung para pintas. Iyan so, nasyon mga katindugon kan mga puli. Kung ansarong persona na huwag kayo itong may baradilan, kung talagang nagamit katindugon, nagambi mga tuga. Ko na tado tatig pa pare na aristo do man na cyber mga katindugo natural ikaw kanday ka na ikaw magtapos palat ka doon mga suni kunyan tatay digs pinapot mga paputo natural maski ito driver ta operatiba mga katindugo mo manin pabalon talagang man driver sa mag drive sa naki mag drive kang vehicle kung baradila na parang asakan ka sige mo sa nang kakaman doon ka lang makapapos nga bigla para imbestigaran pa imbestigaran ta simple man sa napagpapayan naging rason kung dahil nino pinapan sergeant at pa, nagparibok dyan sa Senado kung dahil naglaw susugon taan kapinunan kan o pagluwas ni bat na mga tugang ni Quetano nagkariribok na sa Senado para haranap ka mo mga warang warant o bares sa indo warang warant wala pala warant tago si bato bira yung iyan kung dahil 4 na mga kanood to manay Mila Brutas Evangelist Minado good morning ka kakanin good morning agatan si Sir Manny dyan sa technical department happy manja ayos po lamang ang sa kuyang anong mikropono bisa sa ito on radio 91.3 good morning
1: your best source of news and music this on radio news FM one music one voice one mission one station one radio news FM tamang

0: balita, tamang impormasyon at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: Radio. You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan sa Nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept po lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
3: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata! Sa Inka.
3: Aw, mabuman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal,